0: Tiglik view nang mit taking ni pingasuni atok tau rok tok bivari pigak paler tilugo makiviko okakpok kanok tu ko tigili lok tu takuat kagasaw yakut kau yemar yemaring ni ikana yak titak luti kisani narunar sinang mikiko tu nang mit ay pango tilugo narunar sitay narong mata makiviko okak luti takuninga narunar tau yaga kaktunit kiko ningit narunar siko tigi yung narongin nata Alicia Aragutak makibiko ni titirak tigi yanga
1: biyat sa kalalo kahatalaw tuk teko alo itak di tiklapi kisya ni ugalo itak si malawri arin nakaswa kalwat sa ti kina urani itak di si teili kaswat di tikura lagi yaham ni matalo ay ustak ko ni nga pinso hati kahatta suta o hati kahatta suri biya kaya turukalaw kahatalaw miyo taman na
0: makivikko tuksagarak tukikko tuinang ni kina uyakko vingin ni kawisa ko yidlutik Tako apirayag viyo yukang nakpa o kausiri yaw kuyaw luni disipiri utidugo asingin nitaw nunaving mingak tumit tigdik viyo na suraw miyutok ungavak turatak vik ana kang nangit turiyikong inin. Tema taw kikiktak tuwag mit pang nalang matat nutaw mi ana ak viliw rumarik tilugit Tana anak big manaw yok 1972 ngo tilugo ukoy lauk si mayok. Nutaw ngila ngo kataw lunin nun na vomit. Anak ang nangiturigik ko. Piligigik ko nga ta ang ayok ka nga Elizabeth Ogandowa si ukakpok nutaw mit. Anak big tari akak si masuya rektut ukaklo nito tananut anak big akaw yun nang ma nunarik pirok pala rektilugo tako iniksakatiang itlutik anak si utiniglo tikititik kanarun na ililuta.
2: There's no space for storage, we don't have enough.
0: Tukok tau ving mit iniksak takaw tiang itluni Iglurusok takaw tiyang ito ni Iagtoy ni kakatak si Mayok Piti kakasok tilo ta Sok lo Takot Anak ang nangiturigik kuning Iagtoy ni kawye mayim maring ni Kikiktan Drang mo tikititi yun na ilibugo O ganduwa si O kakpok Notang may anak Big Nigyugiyaw yok Unong naksani Iglurusok Nang nakaktaw luni Tako nung aro anak ang isumaw kanin ni Riyang at pitu tigidlugo unong naksani at winaw yung kang naklo ni ang ikangin ni kamagiyaw yaga kakto ni ro amaro utak kibing mi ang inaksami sana yumayot. Tako at tikitaw sari rarak tok aw yaw rakpat sana yaw yun naktumit. Umiak juak takarak pat tan na sana yaw yang apiyak ito tuin na kakaklo ni 2028 mit. Udlakut, here's the regional news. Another delay in a high-profile historical sexual assault case in Iqaluit. The accused is facing both youth and adult criminal charges. While identity protection are standard in youth court, a publication ban was also placed on the accused adult charges. That move is being challenged by both the Crown and the CBC.

ulangan yung kuyan na may nga sinaragun naksing migasi. Tama niya katigin na yung migasi ulangan yung ilay kakasirtak tubo nga. Ulumi, ila tunga sa nyo ang magigitak ulang sa saksarang may CBC ukiok taktumi. Naraw ta kami ng gud ikarong ni. Ulumi, ulutuin nak, tupertut 8-2026. Tama na niya kulikot o tiyako gyak narang niya tukut. Abik sokto yun nak sila ako tunik 7-10 may pigyan ko tigit kaklugo pa kwasa narang nak tabutana nun na vutu nga vikot ang ayok kagsaki nak tangan nun kisyon ni ili si mayangan ni atarok si mayangan ni pidyuta kakukil dun kisyan ni asya agot ang ayok ka kanuito ni pila rin na kaksi malo ang mga pidyuta kaklo ni narang nak tabut takiyo ataano pat pibalday o kaya magtaro kung nasaki vutobi utang mo inuktito kalo natin tulo tay matao 740 minga garang mikpapivalay o kaya magtaro ti lugit narang na kadlo ta magi apa katak tan na ilisa kaya tuto kaya lang mingman ilisa kaya tuto gilaok tangani narang na tugo. Hello and good morning, thanks for joining us. I'm your host Ila Kakasaktaktu. Welcome to Kulik through CBC North Radio 1. We are broadcasting from Iqaluit. Today is Friday, May 8th, 2026. On the show this morning, youth mental health and death by suicide in Nunavut continues to be an alarming issue. And some young people have reported in a recent study that one barrier to seeking support is high staff turnover. Nunavut's Health Minister Janet Bitsula Brewster will be in our studio to discuss the issue. After the regional news and weather forecast, with the Nunavut Tungavik Incorporated presidential by-election now just weeks away, we hear from former NTI president and former Nunavut premier Paul Kwasa this morning about what he believes the incoming NTI president needs to know. And then new research on remains from the Franklin expedition of the mid-1800s has turned up more DNA. Now, four men from that doomed shipwrecked in Nunavut now have names. More on that coming up later. The Hanta virus outbreak on a cruise ship contains certain eerie echoes of the COVID-19 pandemic. We'll hear from an epidemiologist about what sets hantavirus apart and where our level of concern should be. Toby Otak will bring us the regional news in both Inuktitut and English at the bottom of each hour. And then right after the news, I will have the weather forecast information for your area. Kulik is airing until 9:37 Eastern Time. Good morning. Sila o kanina kinatangin niyo kaya masigib mga tama na kikiktarong me. Ikarong ni Gunuvo yan ato kanigarari ito yung nakaring ota ko kanilaglo ni ano rin ato no wang nagtumik 30, 50 more sungur ni niglasong ni nga 11. Kimmerong minuvo yan ato minilito yung nakakagildo ni uvar ni kanigarari ito yung nakakagildo ni unusa ano rin ato wang nagtumik 20, niglasong ni nga 11. King eight nuvo yanakto kanigarari tun nagari ano kailuni kanang nagtumik 30 sa kinakto ang nayangarang nakto 30 yung inakluni niglesong ninga 9. Panakto ang misakin ng nakto nuvo tapalera luna kanigarari tun nagari otero ano kinakto ang nagtumik kanang nagtumik lo 20 kisani sa kinakto kanang nayangin nangarang luni 40 niglesong ninga 9. Kikirtang chong mekhanang naktok, minilituin na kari ula, ano ka nakto, o ang naktumik 20, niglasong ni nga 7. Kaya tugapin minuvo yan nakto, kanigirari tuin na kari, minilituin na kari, doon niyo nasa, ano ka nakto, o ang naktumik, akin naktumik 30, niglasong ni nga 12. Miti mataring minuvo yan naktok, sakin na ila, ano ka doon 15 kilometers, niglasong ni nga 15. Ikbangjung minuvo yan ang mayo ano kailo ni 15 kilometers niglasong ni nga 8. Igluring minuvo yan ni ano ka nato o ang nagtumi ka ng nagtumi 30 niglasong ni nga 13. Sa nakayang minuvo yan nato ano kailo ni o ang nagtumi ka ng nagtumi 30 niglasong ni nga 9. Taon na nilisa ni kilo ang minuvo yan nato kanigarari to nakairik ano kailo ni nagtumi akin nagtumi 30 50 more sumuro ni niglasong ni nga 8. Kausuitong may sakin na luninubo yun ang

Ullang ay nuko kuyan na mga sinaragun naksing migasi. Tama na katigin na ang migasi. Ullang uyok ilay kakasak taktubunga. Tunga su terang migiti kuldak tu saksarang miyok CBC. Ukiyok takta minara ta kabing agot ikarang nito saksaw yugot. Uldumi uldu twin na uvok dupik dut 8-2026. Tamauna ya kuldiko ullang na rang na aktu kutaya manuna vutunga vikut ang ayok kangun ang mutama manat. Tamauna tuna na kuang natakang na rang mingma pinaswa ko si Kanigliya kayang may yot na kong natakang na yung mingmat. Ang ayok kang rog si mayamot nuna vudung nga vikunot ang marutang nuna vumusif rakti rog si mayupakwasa narang natabu ulak. Kanokta na ang ayok kang kaya yung magtun na kong tao yung magtun kisyo ni kaw yung mayarakang mga. Tema to takiyo ata no to akangat tobi utak pivaleyo na kayo makatang na ang mayok inyok titun kalyo na titulo. Jamie Lucilla kanin na kanak tingin niya o kaya makatang na akil dunog pivalay o kaya makatarok tilugin. Kulak to sing tunga sa ilang mayok 937 kasong ningani. Ulda kay nyukko. Tema to pivalay sila kanin na kanak tingin to sa rao lutigo. Magi apakatak tau vang ano na ving minaragyang na ang mayabot. Tana ili sa kayaw na karok tilugo. Taman na tuki sige ako tigitang na tabukisi mo ili sa kayaw mga auparong mayotol dun eh. O kakatigin na sila kakunarang na tabun. Tunga sugit eh.

0: kanu piyak sakal lagi masih bulak pan lagi mi inyuit piyun naut ingin ni tak kuah angin rute mesti teraksi maju mesti bani malik tahu tiaga ruak pan government yatin ni nuna bu government kungin ni ubaru ni government topat kuni tangan tak masih bulak pan lagi ugi akamban piyun naut itu ada si magat nuna tahu sabuna amma tamak kuah inyuit makip pan lagi tu kesangin ni
1: Angis opkang uzo anti ikono sivule nuna vo sivule tinga alla pingano lo hanu tigi bimmario va to sa ma hatta tigi akhninge
0: bimmario vo pinju tigi luta ko to boila tili o yu shungu mata nuna vo tunga vikut nuna vo gava makut mari chengi dong dong pata nuna vo angi gutani inyu pinju tigi lugut ubaruni Cholo imaka inulerenak iman awak kenari akak juga ruang tak baca aku nuna butung awak kutai ma uka juji umat nuna bukawa makunno tak baca anna tai mana tusha umak tigi ciao tik tak baca imaka nuna bukawa makun awak ni ngah asyik jero nang mingman nuna butung awak kut niliar ju milak pata inyo kegar terlu negit inyo amishu yu aksu yu suli kaha kattaktun iglu katsiangit tumadjaga na umata sungman tamadjaha nuna butunga wikun sungman aan kawi sakaya kawi gaya kaktuit o kawi jinyang mata nuna but gava makungin yun tagbatana tusaw makatigin nang sana katigit tiago tau yun nang mat tusaw makatigit tiago nukisiyan
1: Kisungni tu sa kung magasakhe niroa katchani bidjo tao zuni sorlo at jigiti chinermi illohak ti chinermi anya hak na itulere nermilo inunno.
0: Tama na pivali lagi si mayugaro kasi ang sukay paru yang masuri tama sorlo nunabutunga wikunila sangin na kagzoa garo mata sangin na kagzoa mata kisiyana aturua kui ila atukanna kutuin nakataktakaroa kiri nuna wagabamakun nungao niya kuri sangi nakatiang mata tana ili taga yao tiyaga yakata nuna wutunga wikuni taiman na makuwa kanoktuo kutiksoni suglu nang minaktao sakititi yun na tiyang mata suglu takbaha nuna wutunga wikun kinao yakatiang ming mata kano tan ikayu tiu yun nato imaka katuja katigi gluti nuna ugava makulu nuna utunga vikulu suna me aure titi yun nambata taiman na isi madluti glu ilang ago makunonga iglog juano asingin nyo angi yun taman na atok tau kenya kakasugi lagi pagalila takuan nuna utunga vikulu nuna ugava makulu
1: Kanok lino na vutunga viko ang isok hanga uhaw siya hugasakyo pilire hugasakyo piunak pang hugasak tumiin no kinaw sa liyo kaswag ni makimadjuti chay tako agalaya ang ilivali alak tillo
0: kayo. Atunisyo kay manigo akta ko at jiging

0: lagut. CBC ukiok tak tu pi balai yang ini narak tu sip, bunga tau pi utat. Kuring ni neruagak sani, neruagak sakta kakpok. Enti aiku angayok kangan ni takku, neruak titikkan nerasuk tilugi takkiu nungguani. Siburik tiurok tuk nunavu mupa kuasa. Tungavikunu uk ikanayang ni kuyok ukakluni nutak tana angayok kak. Tukisiu matyaga kakayak tuk tungaviku kanok nunavu mit kamayaga kang mga. Takuning atilio katao si Mayuni narunayak siti ang inaw yak pagluting.
1: Inuit amisunak sa umata nunawut amisunang inuit nunawut autuglugo taana tabasang nijutigigia kambadyo nunawutung avikun nunawugavamakunun inyong ni amisunak saning siolo kigaktu imata iman na tautung waklugo.
0: Ukakpok tana nutak angayok kak katimayingig lo udjak suter jumi naksaw yaga kaktok nuna bumi nuna ringin nimikin naksaw yuni tusakkan na katang naktusi nirwagak sani ula tamat pinaswago si uraktong mit kudlikut tusaksaw tilugit amatok igarako unukut. Tema tok outlak titinasung nang mi inwin ni kikutingin ni nunavomit akitok padle atoy narang mat ilanikut ilagiktut sukok si mayuni ni kinit tikitaw tay nakpagluti pinaswako si kasarung ni utak kilok tilugit inwin nunaringin ni nikinit tunik sa katang nang mikaw tamak si utiw si mangmat jimi akavak amakukut

0: attacks on the mayor's personal life, the hamlet, but also threats against people speaking up. Savikatak Jr. says he wasn't making a political statement.
1: A hat is a hat, whether it's Edmonton Oilers hat, Toronto, Maple Leafs, Montreal Canadiens, but it's just a hat and nothing was said. No one was indoors. There was absolutely nothing done.
0: He says wearing the hat has nothing to do with the Israel-Hamas war. And finally, the Montreal Canadiens have made it to the second round of playoffs, and Nunavummiut are rallying together to cheer for the Canadian team. People packed Iqaluit's storehouse bar to watch the Habs play against the Buffalo Sabres Wednesday night. One of Habs' fans, the mayor of Iqaluit, Solomon Ava, showed up to watch. He shared his thoughts on whether the Habs can take home the series.
2: It's really difficult sometimes knowing what's going to happen, but hopefully that they will win.
0: And he wasn't the only fan showing support. Allison Reed was also there for the game.
3: So I was a Canucks fan. They're not doing well. But because most people up here are Habs fans, so when I came up here 3 years ago and started coming to the bar, they turned me. But you know what? It's much nicer to cheer for a team that's winning.
0: The Habs, so,
3: you know.
0: The Habs didn't win their last game, but the series will continue. Their next game is tonight. And that's your regional news.
4: Koyun na mga si Toby, pipalayon yung kaya mga kung nagsisakabi. Sila ang kanun na kanak tangin niya o kayo mga sige mong itawa ni kibal lang may katak mo ni Glio. Kaya sila ang mitig ka ka joang mila o kanigala ito na kaya ano kanak to o ang nagtumi ka nang nagtumi 30 ni Glaso ni nga 0 ito at ako kanin 9 mo nagtu garo ak ve kanito na kaya ano kanak to o ang nagtumi 40 60 mo sungur ni Koninga 0, Otarokan Niglasong Ninga 3. Igdirigang jung me, kanigarang nang meyo anorelene oang natumi kanang natumi 40, 60 mo katang lene Niglasong Ninga 9. Tawanin lakaman ito ang mekanigarang nang meyo anorelene oang natumi 40, 60 mo katang lene Niglasong Ninga 13. Salang mekanigarang nang to anorelene kanang natumi 30, Niglasong Ninga 8. Now yet, nubuyo na ito kanigarari ito yung nakirik. Ano ka na ito ang nagtumik ka ng nagtumik 30. Niglasong nga 0 at ako ka ng 3. Ikarok to ito ang misa ka ng nakto kisani nubutak pala ito na kanigarari ito yung nakirik. Ano sa ano ka na ito 15 kilometers. Niglasong nga 22. Kuga akong may nubuyo na ito kanigarari ito yung nakirik. Ano kayo ni o ang nagtumig ka ng nagtumig liyo 20. 40 mga kataklo ni Niglasong ni nga 14. Tarok joang minubuyo na ito ano kayo ni 15 kilometers Niglasong ni nga 16. Ang marutaw uksok tong may nubuyo na ito sa kanaklo ni. Ano kanaklo ni o ang nagtumig ka ng nagtumig 30. Niglasong ni nga 18. Temataw kingulak pa may kukluktok. Minilito yung nakirik ang marutaw. Kanigarari ito yung nakirik. Kisa ni parang sinakto ulay lang ni Nuvoyar ni ano ka na ito 15 kilometers Niglasong ni nga 8. Tapos sila ako kanoy na kanakting ito pa nagkival lang may kitang mayo niglo. Tema magi apakadagtan na makiping mo nunaring mo tuki mo titiyo ni nga no auparong mo akago kasi tano 20 noon. Ilisa kayaw to takaraw si Mangmat. Ilisa kayaw to takaraw Manila. Ilisa yaw lunilo. Lay minister of si Mal lunilo. Kaw yung mayaw yun na naringan ni. Tung anak to katang ni ngano. Kaw yung mayaw makiw luni. Amaro pilagi yung maninga. Ilisa kayaw rong mat. Tana kayo si luni. Pilagi judya katak to kikak to luni. Aw parang miyonik. Mayo kayaw luni mana. Magi, o kakatigi yun na sila o kakutaman na kano ilisa kayaw ni nga tugi kang mga daso mga uvaro ni kano asingin ni o kausig sa kang mga tamatumamik sa anon nararaw labo. Ayan ay laro nga Magi, kuyan na may abakso kong magatiga at yun na o gabi. Tayo makakalaw sa kang nakat ilisa kayaw tutigi lawtang no taman na iling no kano tugi kang mga o kakakon na kovi.
5: Ah, nireuro yung ikalo sa ngukaw

0: yung magalalaw yung mama, makitikuni. Ako ni kati mayulaw yung mama, akago ni abisumi. Hatini kaya maybe 17 years le ko tok 14 no kating kay hoting no kigatok tiulo yo ko maaw palumoling at tilugo tan na picchu tao tilugo ako ne kating mani nere si mayarano sa pinu katakit tao lo yo nga
1: maging una 17 akagum mare unok tuluting kanuitu katak si maninga ne asid jak si maninga ne gliun ne pilere nere katak te itaman na kanu iling nu isu manakpa ako ne ugami akagui
0: ako ne alu yang isu ni lo ni katinga yuga waksunga akagui ne akagui sita matusung wata katinga yuga 2007 kutilu kutai kung katimanyang mo nuna liga ne pigutis lao yunga nego akkau sunga nuna liga no ino hatikka no naliga ni 2007 ni kumi kai manga akka gutama nego agatsa usu gutsa nego ilanga ni nego agatsa hanga manego tanna tutsunga asira asiago nego agatsa hage la michune ubanga chaina hatta simayo tai mailinga waksunga akka go ni 17 years ko ani ko kala to bini takkani kating kika tok tio sunga no na legani
1: tema unok tu ne ajiging itu ne ekana ya ka kattak si man ga vitau vane au parung me tema o khaus ka kon na ko ve ajio kattang itu yuk savon inung no taman na kemer ko ya lutin pilere jutil lugi kikak tu vigid lugi nuna ya ga yang ulun ni lutan na mi kisun ne au parung 200 me amma 250 lang ko tu nu ko kisane kanok litau isu makara kang nakusung wakigak tuyo na suglone.
0: Tama ni no na wimi ko kata holy lucy tamaloy no na ni wata no na wimi tama ni kikatok tuyo hataw tuyo na sunga tay magsay na ingat ka ni hatuyo na suta no na wimi utito ingat ka ko singatigo kisiya ni tako pidyo na hano kikatok tao na kaya mong makipikon no pina su actual uso ng mata isu may na ako ni ili kisi maligat ko ayoy na ko tigia hagata no nalibun ni nirupali at ilo ko tamak ko alo kingo magiyaw yoy no naliw ilo ali uha yosu amisu ilinga yosu ng mamakipi yo ilo ako pina su ako tigia bo at yuging ito chuti kisi ni takko nga akago ni amisu ni kikatulak silang ilik si palya sa buhano ilinga kusigilya nga tay may luga kasi mga hawi may walong may kalwa sunga kisya ni pinaswa sa umbi nga ma uto tigilo ko nung nalima ilwa ni tukia vihagat na forecast for sure tay ka ni sibulat yung mitsunga pasturing akago niya mitsunga tay ka ni mitsunga At siging ito ni takkan ni nuna libon ni katingal di ubi kakata si matsunga pinaso gailo ang ingit kagayali tamagkwa. Hatta si mayo ikisya ni taan na alabimbingin na sugong ni ma katingal di ubi ni kisya ni ilaw kasi makso ni tayo mga katingal di alito akmata tayo na aliyaw itsugulo pigot kinatiya ka takkan ni ikaw kasi ubunga ako ni.
1: Maggie, tema maki vikotakwa upigo suksimane rang lutinaro na erilang mata ekana yang nerekatero tangno ilise yu lutin ammaro kaksima yung na lay minister kisene le idragak sateva lutin makuktunot kanok lituki kakpataman na ilingnot kawima yang ni kawima titina kikutuin nang ni ilingni dunne nukakliu yuni
0: say matakani ilikin akto sungon mo nung nali asing ni pinaswak ni riyang ni email ko na rin mga email ko na rin mga tamak ko galay ilikin akto sungon mata takwa lupin mariw chuti ilin niya ki ang inak sa ilupok to nagsabi ilin niya ki takwa nung ilin niya bu ilo ni hay huyaw kala sungon may gama hano ilin ang mga pinaswak susugong mga tamakipiw ilo ane hanwiloso ng mga tatakwa apakso di tako nunga pitukin mayo palo hatalaw yung mayong ilin niya kino hayhuyaw at sunga ugalo ni pijo

0: Sagayamilo, noni bagayamilo, noni bata hatuwalo, manuna libo, upinda tuak ma, mahaina tuwalo ma, tamakwalo, nekjuti ambaloni, kini nini utari, tamakwaga tay pitalialo mat upinda nguli tuak ma, tamani nuna kini, aula luasung ituwalo yung anhika gayak tulungan, nukhanga gayak tulungan, aula luasung itungan, nuna lita iluani, mahaipibo, atuina, atuina uninga, takunna sego utote gilego manna anet na to apu valelak me ma nilla sego nai valle sunne tema uwanga pina subito ko ma silak hito pa aula sakya longa ikima bitta to ko ma aula sakya longa mako upalundi open na ng to pa anet na lito pa nona bo manigalo mahan takong natuwalo at tanamutuin na lo haning ituloy ako na sa tahan at kumahay ko na sa talon ni taman na isuak to usokli upan no imene kamagitsi ako sa tuyo na sa lihano isuong nima
1: upin na ayan eh o kausik sa angitatin ni o kausik sa kakanap eh
0: naku may kamatuin na ko nga ayuin na ayuin na kaya hakatan suliri yakini piliri yakini Kaya upigilaw miya ka Mary Simon kana tamita mani tibutiwa sa mga inutuin na sa ni pinaswag ako mini isulit siya to nga upigilaw miya ko isumay na tuki sila taka umati nga hoya liyo na kukumito tamaw na to na nukhangit siya ni pinaswag mini isulit siya ni Taka ta ay tutolo yung ama sa pimiw ta may Nunavik order o may nga sa pimiw ta ta kitolo yung ama o matigan ni ilok ko na kong milaw yung ama tutsi malakso nga tay ko uwan ni piko si mayo ikayok si mayo ino kung nayagalo at ilo pamagayaw siya si magama piko sa tilo nga upigo siya walaw yung ana kong miso nga upigilaw miya ka Mary Simon Ilitarilaw taga huya liyaw na kong may ito o matik ko tayo may tulaw yung ama isumalaw kay bunga tamatsumi nga.
1: Maggie, huyan na may lakpagi o kakatigay yung naksisarak ki?
0: Na kong may at yun na kong nagpawuti kong alo na kong may ukati kong nakay na gabi nga.
1: Maggie, apakatak to sa kasaktabutan na tawa nga o parang may mayo giyaw yung. Takiyo ako rano ako tilakang may katanun ako drama pivalayo to saksaw ngang narayang may mata o tilakang narayang good 8-10 me.

In tu ka na ka se ne kuni wet ana ka se ko so tai sa se ko so a ke na ko ta sin si si Mary Ann Williams city din tu si yo one i a la ke a ya ko tai ya cha ki ti le i hantavirus stricken ki ti i si a ya ko tai cha ki ti le i tu ta ko so yo on Canary Island kuri ti si te ne ke Tuhta ko sotene ke siku te ke cha. I kale I alaki tuhta ko sotene ke tingal ku keriku kui I alaki keriku ki tita. I si I aya si pekare kon tene taisan inte. Inta tite ku si kula I tene taisan inte ta hon. I tene na keono tingle te kuye I alaki ko sotka kerete. I go so tuhta ko so na kekere te kula kuhya ke cha titi ni tu si. I go ka kere huile, tu ta ko so I ku go he ka kere huile in tu Ontario da kukere kwe. In ta I ka chu I Canadian se go la si yone ko pe ko so I da kua ta ki ti. Ka inte kulu I aia go ta cha le I go he ka inte aia go so la inte ele ki ti. Ko so tihtere si a yone tihtere tene ke aia ni kut inke go ala I ta ki nisi ka chena I go I aia. Go tai alake alacho I go tai hantavirus delay I aia go tai chale sa I tene ke hone na keono tinkui ala I go so kakere te ki tile I si tene I aia kindi go ala ke ta kindi le go kakini ue ata si into so kinte kakiti le go so inte ye kanit au go kakini ue ki ti Kainte kulu tihte I tene ke aia ni ko ala ita ki nisi I go aia na se den tani hui COVID-19 I la inte ala hati. I baigare tihte I aia kunla le tene kuyi tene takani hati le ki ti. Inta I woku ki ku tionta ku si ko la tihte le si tihte arawa si tihte le si I aia tini ta ke si tihte le tene ke ye kulu nene go so tuhta ten taki ti le. I si a yuna I titine kus tari tino I ye kui kulu nene koso tuhta kiti si a yun kusuna kiti ga. I go aya koso aya health kiti. I ta kusuna kiti ga kiti. I si gachin taxpayer si gachin lela kono o tiono milin kanate. I si kanate si tari tino I kanaita na kiti lega kiti ba tax gara. Inta tihte le si a yuna tene I ye kulu na ingo so tene ke si a yuna aya ta kutsu na kiti le. Ingo so tihte le si a yuna I aya na iti ka ingo a kiri tite titi na kiti ga. Ti nison pa kanaita na kiti a kiti I na iti kwa kiri tite. Ingo so tihte le si a yuna I tari tino I Titin kare te nai tikani ina ku na kihti ga kihti. Ko so kachin si I kula tihte kachin tano percent kula te na ku kihti a kihti titine. Ku ui ke ala keta ko ta kani ke ala keta te titin kani na kihti a kihti. In ta tihte I si I government ko ku ni te si kachin a Tari tino sompa kachin sotono tai milin kanete sompa si I a yune kare tene ki ua laketa I kanete I si biki wea le ki ti. In ta tihtele si in tiu si gore Alberta Premier gwa hin lele Jason Kenney si tihtele si a yune tihtele si I a yune titine in teye kare In tena kue kani ayune si ayun ten ke ya keta ga veke hacha keiti. In ta tihtere si ayune...

ki dile isi gachine konen o milin sompa si government territorial government I guso kalati ni lena ki dile ki ti I territorial government le ka ki ti inta ti te in tuta sene ti ta senke ye ki ku kinta sa